0: do sabba do da day, lo bum da boo da day, so bon sa ba ba ba me.
1: Abba do dee!
0: Will a reap a naza?
1: Ebba da ba da!
0: Will a la ba zini?
1: Wadla but, woodla but,
0: see blah, goody!
1: Ooh, ooh!